enka David be na nwura mu sa na se nyame no te soro na te ha enti wan take responsibility ya wa semo enfa nyame ho o problem no se wan take responsibility if you

ebana no de nti ongusu a mo prepare ne o maka ne o ma so na mso na ka mo fa keto ano emfa nyema me sa no mso de bi enwie ne nyina preko because opinya onku an program ye streaming wa but ene nkomo a medie me ne eye ambassador bishop benjamin owusu kese nkomo a ebedie no ano de ne nyina e pa no a na nka o mo fixe dada yi ma me sa na nka me ne de twifo mu sa but well I don't know.

0: it's Mac 2, baby. Yeah, Mac 2.
1: Me na nanum sama for me frefre mu se ne nyankoto frefre nsio no. Me na nanum abuso for me frefre mu no baby ani anadisio mu. Nanum esle mu ami nyo bia bi ti obi afa mi wa gbon ni mo ni tiso. Eni kan so ni omo ye ye no mi hu ya susunsu mu di enu nanum aje.